0: G'day everyone, it's Sarah Storer here and you're listening to FNR.
1: Kapag ang marangoy, ang marumataw ang mga yan,